0: sa cu mine, mi-a tăma cum mi-a virinită tu. Trebuie ce gane o The Kiss Drive, ja domak sa mge nande Sonia Lola. Ari kore rongo harin shuti za chu, zidia zit kwa kama faranga. Ja domak sinja muona, ye hirin zi mihanda, taruhuka, tarjama, ama juru na mangor gose yibi zi chuya. Ari kong hadja ku.
1: Na vize cha ni vize. Na vizi chuya sha.
0: Na vizi chuya. Na kuchibizi.
1: Na kuchibizi.
0: Chira bira sha.
1: Chira bira.
0: Na yomu na yomajuru yosu wa uri gushakisha ibicero utaryama ukajya kumva kumva Sony yaraje ati Jado mbabarira ndashaka amafaranga byihutirwa mbabarira nsunikira ayo mafaranga ndayakeneye cyane nyine
1: oya ngo amafaranga ngo ngweza cyane cyane kandi bihangane mu bindi bintu ukora bikore wayampaye uzi story wa wese ukuni akuvuna
0: I know
1: akakubwira ko yakeneye mbere yawe
0: Nico
1: kintu kibabaje.
0: Ukuvuga ngo niba umaze ukwiza iminsi 30 ukorera ibice. Uri kumva umuntu akavuga ngo mbabarira ugerageze ibishoboka byose mu minota 10.
1: Ndakeneye personia, ndakeneye.
0: Nonewe
1: ka gutere story rero. Hari umuntu karewanya ndikiye bitanye isano nyine nibi turi kuvuga. Hari umuntu karewanya ndikiye ariko turi kuganira ariko kungingo nundi.
0: Y'amafaranga.